kumbaya, da na na na. Akumbaya, da na na na. Akumbaya, ore, akumbaya, ba na na. Akumbaya, sekun, akumbaya, da na na. Akumbaya, ore, akumbaya, ba na na. Akumbaya, sekun.